0: chi nekingerchin ngolyot nebo imanda ko kiboityot. Makebe kebeberta nebo lucky box order day. Lucky box. Lucky box. Kebeberta noto nebo lucky box. Lucky box. Atinye ni reyu pesa chekoikunan 215,000, 118,000, 90,000 ak 300,000. Pukusit ne keyat abirun imwaon ile keyat ingiro. Aswe une ni keyat pukusit nebata. *292# Agachil star tole. *292# Pukusine kaya to biru no dadi. Imuani lega pukusine bata. Atinye pukusine tinye silingi shek 215. Atinye 118, 90,000 at 300,000. Pukusin na kaya at abiruni mo ay lagay at pukusin na bata. Imo ay lagay at pukusin na bata. *292#. Kebeberta nato na balaki box. Maraga mo ati boring kebeberta ni gano. Maraga mo ati boring kebeberta nato na bo soko. Maraga mo tibor isoko. Maraga mo tibor isoko. *292#. Abirusi mo iti mo elegea pusit nabata. Mwani legea namba taudadi. Ngorongo. *292#. *292#. Ngegas negile Peter. Ilegaat pukusin namba tabita. Peter. Peter. Peter. Yamge baba.
1: Namade.
0: Namba tayi.
1: Namba somok.
0: Namba imya no garo.
1: Amit Rabandet.
0: Yesi namba somok. Aisha we pita. Aisha namba somok. Aisha somoku tetiemo. Tetiemo. Guru chita ne chutungu ni N17. Chita ne chutu A17. Chi ne chutu A17. *292#. Gorochi nechutu N17. *292#. *292#. Gorochi nechutu A17 o dadi. Chi nechutu A17. Uyumagere chie babae.

0: Achaenye. Ako mara mi chito na kasiru nguni. Awe tege rabini. Ako mara wenende nige konye. Kekas nagile Pamela. Pamela. Pamela. Number 294 mwisho.
1: Sorry, the mobile subscriber cannot be reached.
0: Nyo se?
1: Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa.
0: Kora?
1: Sorry.
0: Kora chita ange? Chita ni 2021. Kora chita ni 2021. Mana chiboro tingungo, mara kunguni. Mara kunye ni kekonye papa. Mati tawane ya muna orejo soy. Uko tuwa naga sinesta eno limba orgeri yot. Esta eno orgeri yot. Chamke esta. Chiba kapsu tayo. Chiba kapsu tayo.

Bas. Pusisiek yang ituane. Kwe. Number one and number two. Kichenge chitani wendia 300,000. 300,000. Kungoi misung jorwenyo magarer en motigo. Kala miten dani. Kungoi misung magarer. Angira batu gilele chwen mauche. Kala miten dani. Kungoi misung papa. *292#. Bugsit number. Number one. Ang number two. Number one ang number two. Number one ang number two. Number one ang number two dali. Number one ang two. Number one ang number two. Number one ang two. *292#. Chitani ndia 300,000. Ima imete ne? Ima imete ju? Ima imete ju? *292#. Hmm?

*292#. Pugusi ni motilo kse number one ang number two kwa ino. Pugusit na matilagso kwa ino. Huh?

Pag-usip na matilag sa kway, no? Eh, nabawan ang number two. Ano, may chita naman na may netwa, kapsa? Kora? May chita naman na may netwa, matinot ka agay mga? Ay! Ama ko na siya daw api.

0: bwa mama ka ira kiribe tele matam tu kabana ne giba bome ne ta ne giba ne giru sa kabana tele ni tele to ta la boso pre timbi tuwe ne lemnye ipi ni rado na tene gi garara ki ga to gi mi anya manu limba singa poko wa nga mwa bicho ndama me ya ne gitio eye o mai tele no ya me ya ni etinge tele ni gitio re timbi aga laga nje mi temi ngu ni che mi temi wa mama che mi temi oba ni ni che mi nge jeru are nga lale no bo pomet senderul choi skuri ko ni bari iger bara timan ma yanga ke ti ta ke sir ne no re ne garara mama gur ge bar ge ger bara ndar o ga sir bi ba boli ko a sir ge le sin nge ni ngombe ya ni ko nyu ku busi nge nem ja ndare ku to go ra ka kal boi shu ni cho undo che we ko mi ka i gas mama ne so me mca ne so na ne gure ne blande na muta ne to le ti bi pi ge ne da ge lu ko ko nam ge ret pa ko go gi sap cha ko ga sap cha bi ga so ne a ni nge tu ma kaigat kora kimiten nekikuren seselia nekikinetaa en umelep en bomani ko kikaai kora kasit nekarara seselia keleini bokisi en kasisiek kwok amamachu kakekas ngomii ma chego ogo ngomii ma kimoik koboe lakwet omacheche chego kora ogo tesetaa tekin dwaeni kobojoti koyokikose mandariba kolelen osisigee koro akasichechu amama kotinye letasi nekarara miten kora nakikuren emilisowe kokitinye kandoinatet nekarak ninyany nekitinye nguni en ng'echeret nekikuren mamachela yani toto kitekonwany nito akine kwo kochopo kany mokewolowoli ng'echeretab toto eniton en umerep kimaketekanine mbome toto ni situn kesoitaen akechek nito ak nokikuren chepkuri kimoe konyone tinget ngowekse bat kabana ng'echeret nebo kabana komi kakwa akine ng'echeretab seneta kikere kandoinatetab kakuni kele maya en elekonyonundo ne kikwo chaka kamwa katiba man kibo kotoret biik en olimpo chemesembut kotekyi korik inyokwo oliebe ndanai kosungukana toreti biik ine ogot biik chekitinye kewelutik en borwekwak kokikwolyi wilya keleni kaku pongezi chepkuri cheptab kalya kipongezoni wamamany alak chomoumong'uge omong'uge akoboisiechi biik mi mama nekikure nen sipet tinget nesome ng'echeretab kabana en bomanito menye kapkwenyon elekikure lelechwe kongeker choto kata ne kikoini nebo kabana mama nito lakini kokomwa biikab bomet kokokwamwa kole nyokatar akine bochot chechik kwanibuch tinget chomwanatui kounon akole biikab singoiwek tor komi mandasi on kwote oret akongetach akine akemokchi chekororon mandasi ni kokai kasit mi tokwotote chombo kuror kora mobuch tinget amamoku betut nemie akole ngetun kounon kikuron kwandab chepkaet aune
1: Ngo mising kwandab Jessica ngoli mba saune chikutistaku mising asubuhi natano petabrani chitabarietab kwa lenjine amiji namja en soko natano mba 448 akira lewa mitaka imutiot kidogo amiji kewake soko natano mba status 74 hash ago natano mba status 74 hash agere kwa ikone jingyo shopping yata jiba 50,000 Kenyan shillings ago en shopping yata jiba 50,000 Kenyan shillings kopi iktamana mutu kitio nege lakine yanyo nga ikone mbara indo natano mba kina mama sisiti agumure niktesap nitako na fast natano gara argot mising tili kitio tikitita genge 50,000 Kenyan shillings nito kitio idale kitio ngane star 274 hash chutu soko ngune genege lengo na watani chepchepito kusije para indo na watani nege kutumiseng maji kititike tishaka ing kwa na fasi ni kapsa aga kwa chakta para indo na watani ngete agutakinye mpitu tabrane dale kitio ngane star 274 hash agitil kitio tikitita genge paka aktani kwa 448 akira laka bitka imuntiet ngebaisie soko na watani ba star 274 hash agi jitu soko eng petu tabrani kena ngolongo na tani chepchepi petu tabrani kusije nafazi nubo 50,000 kali jing kina mama sisiti angure nekta sapkitio nege ako tikitip kwa genge aga gya dinta kinkitu ulgerge ngu jita nga jitu soko anagotuma ako nita nga goni mbara indo enge petu tabrani yikita setai star 274 hash jitu soko enge guni agi sikki nafazi nato nginege yikita setai enge kule studio yagas mama Regina nguli mbagimbu mama Regina
2: Natinge.
1: Jamge mama Regina.
2: Kongo ikabisa ina vas niga ikonon ka ono ra provesa. Cruz.
1: Iya ma manege tra provesa.
2: So yenyo provesa igo tuan kabisa. Go tuan yankanyo. So kongo ikabisa inka indo na te niga imua agoba chebio so kwe tinge. Nge mwae agoba kando na te tabi chebio so vi nana mo baga manut kabisa. Kamwain amacho awiki kora kongoi kabisa opinion leader sikakobwa kong'alal mamio nekakakanosto kabisa kawiki kongoi wakina mama tugul ake

kakotar tupchono, kakotar kabisa. Kidion, Kidion, asante sana. Tenide ne kikure Kidion, kikure Kidion ngo, kikure Kidion. Kwaeche, kongoi mising Kidion, ngalionda no kabisa pakamanuti. Ya kakubirurin Jehova, isi kamugeti namji ya kenyo mitilago, kemakotindo siki, kemitiko kwatinwege. Age tabeni tukulagege, age len family. Iro, opakak tengaleka family. Family chuko mingalek. Kutitindai kamuget. Onge ipka kwa utage taret. Amu, hagile age tukul netareti, lakwene unatak. Mita kabirurin esire, kabirurosek tukul. Kuti makini ke kabirurin Jehova, agongu. Nam lakwene una, nema kutinda sigi, negege metama somani. Igere kabisa kwenye lirosango tegia memami. Pas. Kongi nami, kogetu koi ngungora, kabirurin Jehova. Kabirurin ako barait kiwatu ni ngung. Mati ngetike ya jemnya jen, ngalyone pakaman una. Pasanya ni ungu na lemi to matai kambili ameja ko ni tai kambili agere jita na kago nyur chike ngyu rabini keti tai 50,000 kaka ma una leje ni ya ginyo ruti nda ko bendi rabini jita na kikure in Caroline kago nyur chike 50,000 jita na bae ko jita na kikure ngo Festas jita na baso mogi ko jita na kikure Sofia jita na bangwan ko jita na kikure Desmond so kasere di utoma jita agenge status 74 ash ame jita agenge guni Tati anyun gitiak tabonas kuiti jitukul iraga seninyu agere tani gurein ne gure Nicholas kile Nicholas na kile Nicholas nga soman ko jitabin ne gyo school kidogo Nicholas el gure ne Nicholas ngo kanyo chike foot fosil ga tilike tike ne paten tausa ni migo mie Nicholas nguno ile Nicholas metane ag Nicholas kile Nicholas aya status

0: ya service sana straight away. Go tomo con yo tino ane. Agere tuku chota ki chesero con misingi chota ki chemite soko.
1: Ole origo, ay ay ay ay. Ole origo, ay ay ay ay. Ole origo, ay ay ay ay. Ole origo, ay ay ay ay.
0: Agere tuku chota ki chesero con misingi chota ki chemite soko. Agenge nile end Friday. Inge nile end Friday, agmite Friday mbili mbili ya. Agere kitiongan aglecha fitu inatembea mbili mbili. Agilecha fitu inafaa itembe mbili mbili. Agweni kitiongan ameji ichamwange na mete tau. Inge nile enyo angeche ngebika ingi.

0: tinye kamune tale be pagasan ni ngwe chogol le mi sai ta mane pagas kale ji su bi ko lo goi ga pe me ting wagin dogong ete ta che fem nei bu akwan ende te zekel saram ka ko testa ai deputy president professor kidura kinde ke ko na se ji bi ga be mani ko le te sa ta sarkar le ko sulda ba shuni ka banda ta ai ko ji ke be bru ekto le nge me tin mami te ke be ber ta ge to ko ne gi lo tu ka sulda ta ba shuni ja ta ga ko ngala le ga ko ji le ba shuni ka banda ta je te se ta sarkar le nge be ber ta na tan ne ba cha ka ne mi te ai Kini engkau tu nak terbang nyeru ke amis ni aku lebih indi ko tabah ni korang serka le tapi ni kaya mai kiki sunai bayi shoni jatuh papan daftai kamu akan di ko le ko angun kawangun tetap ke nak terbang bayi shoni jatuh ke apa orang tinwe ke siro sekcapa kasari ko indi korang aku kimi tiu cumi ne bayi mani aku tarik korang engyoru ne tabah bayi shoni keng kuenu tetap nera ne kapi mani In logo yakala ko ka ko tsa ka android chotok chaba Kenya kwansa ko bok changa le ke negi president bangwan nge mani uru Kenya ta ko stai ke ne ngale ka bolate ta ko ba chaba inda president William Ruto ko sulai ba ishoni ka banda ta inge med kama ko le ne ka ta muajin bi ka be mani ko le ki pel Israel lauding ga Indonesia ne ki ba ni tabil wish ga yang aktif te maga yang ko nya lu ko aror chi bi ka be mani ko ro ko le ki ndara bi ne ke chaba banda ta chaba mingi chaba cherong ko ne ba imani nga sarta che nga sarta ne ki mi te kando na te Amu chang bai shoni to gogo sulai president William Ruto enga sarta ne ba ta mini ne tai ago mata ago bai shoni ke gi sulai ne ne tinga sarta ne ba ke ni shikta mani gando na tete kamu enga le ju gando jo to ke gorta na zuru ba ki mite ta bai shoni ga kwa ni ke nge koma sana to ne ba matungu enge county ne ba Kagamega
1: unajua iko tapeli mmoja anaitwa Uhuru Kenyatta alitudanganya kwamba atatusaidia na kila kitu mpaka Raila afanye nini ashinde wakati kura ilitangazwa ende alikuwa mtu wa kwanza kwenda kukabidhi mamlaka kwa William Samoei Ruto alafu amekaa sijui ni hangover ndio imeisha baada ya miaka 4 najua anapiganga hiyo kitu sana sasa nadhani hangover ilikuwa bado iko ndio inapunguka kidogo anasema nimekumbuka kumbe Raila ndiye alifanya nini alishindwa tunamwambia wewe Uhuru Kenyatta ulikuwa na nafasi mwafaka ya kumsaidia Raila Amolo Odinga ukafanya nini ukashindwa na sasa kama ulishindwa ukiwa na kila kitu nini inakudanganya kwamba unaweza bishana na William Samoei Ruto ambaye yuko ndani kwa sasa na wewe Uhuru Kenyatta ulichukua mabilioni na matrilioni ya loans katika Jamhuri ya Kenya swali ni kwamba kati ya hizo pesa zote ulichukua hakuna shilingi hata moja ilikuja hapa Matungu hakuna hata shilingi moja ilikuja Kakamega hakuna hata moja ilikuja mkoa wa Magharibi sasa hauwezi kuja kutudanganya leo kwamba unataka kuja kutukomboa
0: En lugo yo kala ko ka kumasirina no en ministro antara baristetap kalia tenke metori Dr. Raymond Amolo ko le ki ko testai sarkar le ko terter ngale kap chor se tap kiya gi ek bande sen county school jae ki ka testai ke volunteer ho te kyo to ke ba chor se tap kiya gi ke ka satane goi ko ngalali en ko masana tane bail dore ten county no basing gi shu ka ang ko chigil le ho te se tap ki wanje tap ki chage ke no stadium ne te tat ke ai gor tan otro ma shu cha de ko ma ko le te se tai te tu te kyo to ke ba gi mi te tap kalien missing en county cho to ke ba samburu isiolo ak meru ko tinge aga yau te kyo to ke ba chor se tap kiya gi ne ko kita sayang keburuan cium koma suai jatuhkan. Jatuhkan sini new kalau yang kami meeting lagi dah coba saya teman nebakas kalian saya teman agen kau eksei agak lalu yang kami meeting lagi lagi dah guna naik sekali serem test type cipta cefem tu kita kalian jin.
2: John kuga lalu yang kami meeting lagi dah entah cefem.
3: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
4: 107.5.
3: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up calling.

Ella magere jiga bisa magere jiga bisa magere jiga bisa. Alright, gogile jo ne gitu gino. Ni jo lo biga lekyo zibi ne kyep konet ka bisa. Inke le mije bije mije nyo ka bisa jili jo nap tere rui. Alright. Alright, inti kiti nao gitu gosta nene kakitil gitu ego ene one big soma ga abagero leti ndo goi mucha. Esi tiki tiki weki ga tiki tino ni tok badai. Aroni, Masi, Ag Robin. Kutindogi tuko stende ni 50,000. Tinje silingi se gata 50,000. So, olijin enyo jiteno toke enige gilge. Kimwajege ya tiki tit again geni tujaribu kama itakuwa sawa. Iki katage benote nipo Kyoto Initiative Gorogi na usiti nikewegeo. Agilejo ankora enu kituge Augusto ni nisina otone chep chep. Nemi tenyon. Kelenje kituge nireu. Tina otone ni chep chep. Ogu imo kinigera bisege. Gele mwagage buwan tuanki bagenke. Tuma inyurchigegi. Kolejin imuch tuma inyurchigegi. Ogi mwajira bisega bisa. Ogi ilenenwe matina chililga biza. Kasenji target tugula. Eni tong nubo star 274 ash. Mi tigitit nigo tumo go tilji gitu gosto. Nene. E digiti nigo tumo go tilji. Kelenji 50,000. Agu tumo go tilji digiti ne. Impia kabisa. Kelenji tigitit number 4. Nibo shopping. E digiti no number 4 gitu gosto nibo shopping eh. Alenji jilgi tum no tong nebo star 274 aja. E digitit number 4 nebo shopping e nore no tong ne inegene. Agiwe ak 50,000. Na ile digiti na angutu mago yati agot agenge. Mamiti nega agot ile digiti na agot agenge. Kogilenji tigitit number 4. Neba shopping gitu kostana ni. Mamiji nega agutile tigiti non agut agenge. Majilogiri biki dugu sana. Lagini ongena ne ole. Yeitil tigiti non. Iyugu number 1 embe tuni braini. Aoga jam kogile gitu kostana ni. Meetem bijite 50. MBJ 50 ene onitagi kunyur chingegi tuge Augusto nene kunyur chingegi

Ticket number 7. Chito na boeng. Newin dia roryat. Chito na boeng newin dia roryat. Chito na boeng dia roryat tu, daddy.